0: kiste and we do it asa
1: angitshele angitshele ay ish angitshele
2: basitshele kahle
1: angitshele ay